0: FM di 06 Pendik MHz di Kuching.
1: Come here baby.
2: Aku ngarap suamu apabila sang asangku.
0: Segmen ngarap pun
3: pukul free in pukul 02 teruk ngarap.
0: Kita ada habis segmen ngarap pun.

0: nga anti-spyware ari bauh ka betul di komputer ta. Pakai tips internet selamat ati yang ta adepta so jadi mangsa scam online.
1: Lawa.